Freedom follow away. Mo enyi na ye. Ye mo sani eto e. Mo mo sema. Asafu ye. Me biya wanu de himu sanu e. Himu sanu e. Me se yen tonyo. Ye enyi na ye. My God, my God. Mo mo sema. Asafu ye. Missing out on my dear.